Panginoon, ano po ang amin pwedeng iganti sa lahat ng iyong kabutihan sa amin? Wala po. Kahit ang buhay namin, doblehin man, hindi pa rin sapat sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, apurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.

0: mula nung naborn again ang iyong lingkod, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay napakasayang tunay. Naniniwala ba kayo doon?
1: Amen!
0: Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Parang bago yung mga awitin, ano? I remember, nung ako ay babagong born again, ang kinakanta po namin noon ay ganito, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Pakabisado niyo pa, no? Now, it's now a new generation. Bagong henerasyon po ngayon. Kaya bago na rin po yung kantang yon. Yes? Are you sure? Kakantahin mo siya? Sige, kantahin natin ngayon yon. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay.

0: grateful for you.
1: Panginoon, ano po ang aming pwedeng iganti sa lahat ng iyong kabutihan sa amin? Wala po. Kahit ang buhay namin, doblehin man, hindi pa rin sapat sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, apurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka